dagat, pulo ang sikap. Maangka kang pagkita, taso kaya, mabubugusok sa las sama, sama bulang, sumatahang.